0: lo ke ngathi izinto zami ke zenza ukuthi ngiphuthume kakhulu ngiphuthuma ngoba ukukhona asinayi la e-studio kanti ke kunje
1: ngiyathanda ukubinga
0: hey yeah ngiyabona ukuthi ngishilo ukuthi izinto zami zithanda ukuthi ke zihambe ngendlela ke ingayona nami bengilindele ukuthi ngizohamba ngayo kodwa ke ya isimo ke si phoqa kwesinye isikhathi ukuthi ke ngoba angifuni kube khona into osala kuyona mlaleli kodwa ke ngiyabuka khona ukuthi ingathi ikhona lento kuzofanele ukuthi ke ngisebenze ngoba angifuni kube khona into engangenile esilindele ukuthi yenzeke ingenzeki kodwa ke i-challenge ngithanda ukuba nayo impela kanti ngibe ngiqinwa nayo isikhathi khona lapho ngiyezama ukubheka ukuthi ishonaphi yonke le nto esengiyisebenze kangaka kulesi khashana kulungele uma kukanje mhlambe licebo lizokwazi ukwakheka ake ngi bona ukuthi kwenzakalani mangenza kanje isimo ngesibona ukuthi sifuna nje ukugubuzela ngendlela ekungeyiyo
1: Love FM egameni
0: ya hayi akunjalo sithanda ukuthi ngibe ne challenge ekhona njengamanje le challenge yenza isimo sami ke sibe nokungahambi ngendlela sibone la hayi bo hey madod hayi ke ukusha ke lokho kwenzeka la namhlanje kuseni ukusha impela ke ukusha kuthanda ukuthi ke kungayiphathi kahle ke inhliziyo yami kodwa mhlambe ke sibone ukuthi senze

mhlambe ke ngaphambi kokuthi ngethule inceko sipha izwi ngiyathanda ukuthi ngicela nje onya onhle bonke ngiyacela kakhulu ngiyacela awuzithandwa zezulu ukuthi nikwenze lokhu esiye sicele ukuthi umfundisi uzobe zoshumayela ukuthi engashaywe lwesine esontweni asuke ezoshumayela kulo kuSunday esuke iza kuyo eya kuyo ekutheni ashumayele emsakazweni abese confirma lapha yena kudokotela uVEW Langa a confirm ukuyasiza kakhulu kuyasiza lokho kakhulu njengoba na lenceko ekhona njengamanje ngizokuthulela yona nayo yenza okufanayo yase confirm ngesikhathi kwenza izinto ke bese siyahleleka ngendlela inamba kadokotela uVEW Langa ongakwazi ukuthi ke uthumele kuyo noma ufonele kuyo uthumele WhatsApp noma uconfirm manje noma ufone kodwa uma uthumela WhatsApp kubalula kakhulu ukuthi kwazi ukuthi konke kuhleleke inumber 073 197 83

0731978322. Ngale kwalokho ungayithumela nakimi ke uma uyazi inamba yami ingcingo ke lezi suku zenayo inamba yami zonke umngenayo kodinga ukuthi uyithole impela ngoba kubalekile ukuthi phela yonke into iyalungiselelwa kuba kuhle kakhulu ke kanti ke nawe uthuza la uba futhi uzilungiselele manje ke uma senza kanjalo kuyasiza lokho kakhulu siyacela ke enyawondle noma ncike inkosi noma ncike kwaze inkosi ukuthi impela wenze kanjalo.

esigabeni sayo noma ihlala la indalo ibeke khona izinto zendalo zihlala endalweni uNkulunkulu usethi asakha abantu ngomfanekiso wethu ukuthi basifuze babuse phezukwa konke uNkulunkulu ayekubekile uNkulunkulu ke uyamdala umuntu elithilizwe umkhandile noma umakhile ngesandla sakhe wayisephefumulela kuye umoya wakhe oyingcwele ngiyabuka kanje mfokamzila nkathi ukuthi konke okukhandiwe emhlabeni noma konke uNkulunkulu akukhomandile ngezwi lakhe ukuthi akuvele akube khona kusahleli endalweni kaNkulunkulu kwase kuthi okwakhiwe uNkulunkulu kuyasuka kumuntu noma kuyasuka kumenzi wako bengizothi namhlanje ekuseni uma ngabe sizobonisana ngaleli lizwi isihloko sami bengifisa ukukhuluma ngaso bengizothi usafana yini noNkulunkulu ngoba kulenkonzo noma namhlanje ekuseni uNkulunkulu uthi asakha abantu ngomfanekiso wethu ngizobuza lo mbuzo ukuthi usafana yini noNkulunkulu usamile yini endalweni uNkulunkulu ayikade ekubekele kona usamile yini ezimisweni uNkulunkulu akade ekubekele zona elithi iBhayibheli uNkulunkulu ngaphambi kokuba adale konke uke wabonakala umoya wakhe wehla wenyuka ebumnyameni ebobomhlaba wayise uNkulunkulu edala ngifuna ukuthi umhlobo wami ekuseni ungasuka endalweni kaNkulunkulu ungasuka emfanekisweni kaNkulunkulu noma ngabe uzibone ngazuthi uyazulazula ebumnyameni ufanelwe ngoba umuntu owakudala noma usandle sakudala sike sazulazula embumnyameni sike sazulazula emhlabeni kodwa uNkulunkulu uthe mayesezodala umuntu waqale wamenzela indawo enhle wayesembeka wathi akabuse phezukwa konke ngizomemezela namhlanje ukuthi uma sisuka endalweni kaNkulunkulu sizofana nobani uma sigudluka endalweni kaNkulunkulu sizofana nobani ufuzo ke mfokamzila nkathi liyahlupa uthi uNkulunkulu asakha abantu basifuze ufuzo liyahlupa ngoba nasemakhaya ethu sinalo ufuzo ethi ngane mayikhula siyibone mayisiyenza izinto kubuzwane kuthiwe le ngane ifuze bani abanye baze bakhumbule bathi hayi namkhumbula umkhulu othize thize ifuze yena ngoba ufuzo luyenza ukuthi likukhombe noma lisho ukuthi wena ungubani noma wena ungowakabani athi noma umuntu uhlangana naye edolobheni usuwenza izinto zofuzo lesibongo sithize athi kodwa ukwenza kwalo muntu uyabonakala ukuthi ufuza abantu bakabani ngoba ufuzo liyaku-identify ukuthi wena uphumaphi ukuthi abanye bethu ke bazofela eduze kofuzo lwabo abanye bethu bazofa sebesukile eduze kofuzo lwabo namhlanje ngizobuza ukuthi usafana yini nomuntu owakudalayo noma usafana yini nofuzo lakho abanye bagudlukile ofuzweni labo abanye basukile ofuzweni labo abanye babukile ukuthi ufuzo lwabo lwasemhlabeni ngoba ufuzo liyahluka mfokamzila nkathi ufuzo liyahluka ngendlela yokuthi uma ufuze aba ekhalakho kunezinto eziwufuzo olubaluhle empilweni yomuntu kunezinto eziba ufuzo olubalubi efuneka umuntu azibheke ukuthi ufuzo lwakhe lwesibongo sakubo liyamphilisa kahle yini noma ufuzo lesibongo sakhe lumenza abe umuntu ongcono yini kodwa bengizothi namhlanje uma besingathatha lolufuzo lakamoya sibuye lofuzweni esasakhiwe ngalo ngoba lolufuzo esasakhiwe ngalo lizokwenza ukuthi kuphele inzondo esizondana ngayo emakhaya abantu babulalana emndenini abantu bazondana emindenini abantu abafuna
kanjani emindenini kodwa ufuzo esizolibuza namhlanje olukaNkulunkulu.

uNkulunkulu ukuthi njengoba sizondana kangaka ufuzo kuseyilo yini, njengoba sithakathana kangaka ufuzo kuseyilo yini, njengoba sihlebana kangaka, njengoba sibulalana kangaka, njengoba simonelana kangaka ufuzo kuseyilo nalona yini. Abantu indlela esesikhuluma ngayo kuseyilona yini ufuzo, izinto esizenzayo kulomhlaba ufuzo kuseyilona yini. Ngizobuza ukuthi usafuzile yini uNkulunkulu. Engathi besingabuyela back to the drawing board, sibuyele kumuntu owasikhandayo, sibuyele esandleni esasibumbayo ukuthi siyothi

0: sikhonzela khona bese kuba khona eRichmond sikhonzela eShaya moya kwangqo kwaNdlovu siyabonga singena u9 ekseni njalo ngamasonto abafisa ukuhlanganyela kanye nathi singena u10 bazalwane singena u10 ngiyaxolisa kakhulu singena u10 njalo ngamasonto siyabonga kakhulu
1: sibonga kanti ke number umfundisi atholana ngayo ithi
0: 083 333 1483.
1: Nazo ke siyabonga kakhulu. Nkulunkulu abusise wena umndeni wakho nebandla qhamuka kule.
0: Siyabonga.
1: Amen.

0: ufelizimeni njani ubhekene nenkinga engakanani ushonelwe uma abazali bakhe abasebenzi uxakekile unayo uniform unayo into ozoyidla kodwa uNkulunkulu uthe unani
1: unathi
0: basho njalo othisha namhlanje bafuselela ngiyangizwe bothisha bethi abantu abadala nje abalalele bethi nathi siyagaina something lapha emsakazweni noma ngabe kufundwa izingane kodwa nathi kukhona sigainayo andingayikubone lokho ngoba lezi nje nilifundile namhlanje hayi ukuthi libelonga kubantwana kuphela nabantu abadala khona lento eliactivateayo ngoba ifaith yomuntu noma ngabe ifaith ubunayo nini nini iya activateer kufuna kube khona abantu abazokhuluma izwi liactivate elizo activateer ini ifaith yakho ukuthi uhlalihlale wazi ukuthi hey uNkulunkulu utheni
1: unathi
0: noma usukhohliwe kune situation obhekene nayo embi kodwa namhlanje lapha ekhaya khumbula bathothisha khumbula ukuthi uJehova nawe noma ngabe ufelwe noma ngabe ulambile noma ngabe unalikhaya kodwa uNkulunkulu njani
1: unathi
0: asikhi simo bangani bameseyo senza simlahle uNkulunkulu ngoba usibona noma ngabe sikuphi uthi uDavid ngisho ngathiwa ngicashe kuphi uthi uNkulunkulu kodwa uyangibona kusho ukuthi ihlo lakhe liyangwa ngisho sisesikoleni bangani bami kumele sazi ukuthi uNkulunkulu njani uyasibona unathi kusho ukuthi ayikho into embi wena mngane kufuna uyenze abangani bakho abangane esikoleni abanye baphathe kahle yenza sho ukuthi uNkulunkulu nje bekubona nje wena wenza sho ukuthi awenzi kaba wenza izinto ezirong kwabanye abantu awenzi izinto ezirong othisha even esikoleni emakhaya asenzi izinto ezirong ngoba uNkulunkulu uhlezi esibhekile uhlezi nathi ngezikhathi zonke isikhathi sethu sesipheleke bangani bami kube mnandi kakhulu ukuba nani siyabonga kakhulu ngicela sivalise emakhaya nizothini nisale kahle bangani emakhaya siyanithanda
2: nisale kahle bangani emakhaya siyanithanda
0: okay siyabonga kakhulu nisale kahle bangani emakhaya siyanithanda nje inkosi inigcine njalo inibusise amen.

0: kanti ke mlaleli ke si uzobuzwa nje sizama ukuyikhuluma kahle le ndaba siyikhuluma ngendlela ukuthi sazi ukuthi siqala ngendlela umlenze wesithathu lo gatsheni angivane ngiphonse kuwena
1: yebo wesithathu
0: yes
1: sibingelela emanzini ngicela ngingaqedanga ukubingelela ngibingelele nabasakazi esinabo njengamanje cha uyaba kahle uManzini unikeza i original purpose of original purpose of inhloso kaNkuluNkulu ngomuntu lapha ebeka ukuthi umuntu akwaba se kwindawo lapho aye at peace enoNkulunkulu engadingi ukuthi enze into eziningi ukuze uNkulunkulu ajabule ngaye well safika ke isono esafike ke sashintsha zonke ke yashintsha yonke narrative kodingeka ukuthi umuntu ke manje kube khona azokwenza ukuze abe sebudlalaneni obuhle ke noNkulunkulu kodwa ngendlela asayibeka ngayo bengasingafisa ukuthi akaqhubeke
0: yes
1: and akuphethe namhlanje ukuze sithi sesingenelela sibe seseqedwe konke ukuze ukuthi ngokuzayo sibe sesingena kulolu hlelo olunye olulandelayo alishilo
0: oh yes
1: samanzini awuke ushaye mpomkhulu ushaye ugcine kuloko kulungisile kwe Old Testament because vele sisuka khona
0: yebo
1: Old Testament mfowethu ngicabanga ukuthi ubusikhona ukuthi sasela
0: yes ay
2: we Old Testament uma ngabe sekufika abantwana baIsrael noma ngithi siyababona manje lapha gatsheni umzilankatha sebesengene ezweni lesethembiso
0: yeah
2: uma ngabe ngengene ezweni lesethembiso menza kade bekelezo ukuthi kufanele bezenze indaba yokwenza ngayo uNkulunkulu bayafika khona bafika nakhona futhi bayangikhohlwa

0: sithi siyabona ukuthi khona siyamuzwa ukuthi khona kodwa ngenxa yokuthi izinto ezenzekayo esizenza esizifaka kuthini isikhathi esiningi gcina zesishaya gcina sesithi akekho uyazi bengiye nginothise emekufungwa kumadlanga uhlale bakhethisa angithi njengo-chairperson siyabakhethisa abantu do affirm noma you swear to God angikaze mhlambe ke wake
1: wangikaze igatshini akhonsa ungene emadlezini ngena uyikhakaze igatsheni
0: ya
1: ngitshela ungadluli kuyona kakhulu leyo nto ibalulekile ngoba khona abangayiqondi uma ngabe uyabakhethisa uma befuna uma befunga ngale ndlela basuke befunga bethi befunga kanjani uma befunga ngokakhulu base sazele uyithazo nje leyo ndawana ibalulekile ngoba ihlale yenza kodwa abantu abayiqondi
0: abayiqondi uma unikezwa ithuba lokuthi muzokhuluma iqiniso mebethi affirm basho ukuqinisekisa nje awufungi kumuntu uqinisekisa nje utshela laba abakhona ukuthi ngempela lento engishoyo iyiqiniso manzini
1: ngokomlomo wakho
0: nonembeza wakho kakhulu ehe unembeza usuke uthi ngonembeza wami yonke lento engisho engizoyikhuluma la iyiqiniso neqiniso lonke
1: Mase
0: kuthiwa swear, mase kuthiwa ke you do affirm or do swear, you swear to God. Ukhuluma uqinisekisa ukuthi le liqiniso ozolukhuluma phambi kwaNkulunkulu kuze kuthiwe phakamisa isandla usho ukuthi help me God. Ukukhombisa ukuthi usuke ukhuluma ngendaba yokuthi uNkulunkulu ukhona. So okuwukuthi ke manje uma ubona bonke labantu uhlanganisa ne behavior yabo amina ama allegations ashiwoyo kunzima ukuthi ukholwe ukuthi yingani every time but I swear to God ogcina lo kade efika lo ekuthiwa uyasatshwa hayi ngathuka kakhulu kuyena ngawaze wathi impela yena nje akayazi enye into ngaphandle kwaNkulunkulu noma bayamsoconga yena ayikho into eyinhlanhla lapha
2: yeah
0: wayesevwa uNkulunkulu okuwukuthi wathi uNkulunkulu yena uyakholwa yena uyamazi uNkulunkulu ukhona yena baze bambiza ngopastor uyinceku yena baze basho bathi awu fake pastor ke sekukhuluma abantu yabazika abantu ngeke ubaqedeka abantu kodwa esisilaphi la sisekutheni uyiqinisa ukuthi siyambona lo uNkulunkulu esikhuluma ngawo ukukhona kodwa ngenxa yezimo njengoba adusha ukuthi sigcina sithi akekho ngoba izinto zingasenzeki ngendlela esifisa ukuthi zenzeke ngayo manzini manje esingazi ukuthi njengoba zonke kumanje izwe lisihlulile thina njengabantu sithina siku autopilot yakhe uNkulunkulu angazi ungabona kabona
1: yes
0: ukuthi ngempela ngokulandelayo ikuphi esizongena ke kukona ukuthi ke njengebandla ke mhlambe ke ikuphi lesingasiza khona njengoba usuke washo ukuthi sobe sikhuluma ngani ukuthi ngempela uma ukhuluma ngokuthula kaNkulunkulu kahle kahle sisemseni thina ngoba kahle kahle sithina nathi sidelela ukudlula laba ayegcine nje wathula wathula ngomthetho kusho ukuthi ke sibi period yomusa thina
2: yebo
0: ngoba thina siyahlupa thina kere futhi si futhi ngingibona ngengibathi siwes ngazi ukuthi babe yeah so yeah siyabonga kakhulu manzi
1: no we are not uthina we are not west
0: we are not west
1: yes umehluko ukuthi thina sisemthina sisethina ukwehlulela kwethu kulinda ukufa bonke ukwehlulela kwakwenzeka ngaleso sikhathi
0: babe vele bafe ngaleso sikhathi ayi kodwa ngeke umuzi uSodoma neGomora musa uzwa lezi zinto thina ezizenza mhlambe kazishiwe ezinyoke mhlambe uzresearchela wena hayi si advanceile bo sengishela isimo sokona
1: ingozi kuthina ukuthi ukwehlulela kwethu kuse kuyofika ngesikhathi singasakwazi
0: ukuphendula
1: kanti bona ukwehlulela kwabo kwakumanika abanye ithuba lokuphendula bakwenza ngaleso sikhathi bebona ukuthi asiyeke ngoNkulunkulu akayifuni
0: oh yes manje abanye bayadisiveka ukubona abanye beziphilela nje ngendlela ebhedayo ba prosperise ba babe hizo zonke izinto. No, ayisiyabonga ungakhawule we.
2: Kacheni, yebo nawe emanzini. No, sisiyabonga kakhulu ngibona nesikhathi sesimika nje. Kodwa nje ibibaleke kakhulu le ndaba esiqoqayo ngenxa yokuthi iveza ngempela ukuthi ibandla manje kumele ukuthi

Hey. Yeah, umpostolo uhlala. Ethi ufanelwe. Bengisembizana ke manje kusho ukuthi mengithi bengisembizana ngisho ukuthi bengithumele lomculo lapha embizana. Bengithi ke embizana yonke nje embizana.

oyena kube yotusile la mcinga ethixo akuna ngqaleko ngazile ukuthi kukhona ke uzohlabeka ngazile ukuthi khona uzohlabeka ukhona ke osehlabekile naye wathi hayibo nabo bayalalela wathi nabo bayalalela ngiyazi ukuthi niyalalela kodwa khona abanye thina esesicabanga ukuthi abalalele noma sifikile kubona kanti sifikile kubona ngayonke indlela kodwa ngoba usushoka nje khona insizwa ke le yakandwanda difunde indaba khona la iba nenkulumo ezinhle enge ibe nazo uma ngikhuluma nayo nje ngizithande kakhulu kona ke ngizama ukuthi impela ke ngirecruit impela ngiyoyifaka lapha ya kodwa ke ya ngifuna ke ngoba khona into engishilo ngathi ngiyathanda ukuthi ihambe ngalamandla nayo ngakho ngizithatha nalomlaleli lo uthi sepanorama panorama uthi nathi boselalela nathi thina ke masilalela sithola kuphi cha yabona ke njengoba usushilo sengizokuhlanganisa ke nalensizwa yakwaNdwandwe ngoba bengishilo ngathi ayasambe ngalamandla esinawo.

Yesukani madoda ipanorama ke leyo ayi panorama nabo bonke ke abakhele nje la ama suburbs nje onke khona la eMgungundlovu phansi kanti ke bekulindo umntangayi lo feature shena futhi ubedosile mcinga ethi hamba ngamandla onawo kwi album ke lapha yana ethi inhlungu impumelelo nolu nwabo ya yona album leyo ehlanganisa konke inhlungu impumelelo nolonwabo ayi siyabonga siyabonga siyabonga khona nge ya ukhona le amlaleli ngimbonayo waziwa wathumela impela nesticker sakhe lapha saba dance ayi impela wathi ke ayi elabasha uqinisile elabasha leli othi hayi bo ayiyekeki lento ayiyekeki Thelma Mpofu siyabonga siyabonga Thelma Mpofu yeah siyabonga kanti kuhlelo inqola evangeli umshalo walo ubonga noThabo Kakhambula engithe nje hayi ke ake ngamabomu namhlanje nginihambele lani khona lapha eDonnybrook ebhulwa futhi nonke lapho Hey, ngiyanazi, ngiyanazi.

0: uyalahleka kanjalo, uyalahleka kanjalo lo mlaleli obekade ke ethu yangena. Kulungile, umuthanda ukushaya kulungile. 0333422391 noma 0333423970 ayike aya kunangxaki. Kodwa kuphela engibonayo nina engitheni le Donnybrook nonke lento, ngiyabona ukuthi hey, engathi ibhodo engipheka ngalo nalo engathi alona lo lelifuna ukukhipha into evuthwe kahle hle, kanti ngingithanda ukuthi abantu mengibaphekela ngibaphekela into nabo bazisale bencinda mpela ithupha neminwe konke lokho nje ngingithandi kakhulu kanjalo kungabi ukuthi ngathi ngiyabasokolisa ngakho ke ngishintsha nje ibhodwe ngamabomu ngenzela ukuthi uyithole kahle lengoma la ukhona bona ke bhodwe ngipheka ngalo le steam ayi le steam ayi bona ngingathanda ukuphekela abantu baphekela into ephansi kakhulu ngithi ke ngiyiphakamisa ayifuna ukuphakama ngingathandi ke into engavuthiwe kahle ngoba isuke ingazokwazi ukwenza kahle. Kulungile, ngibuyela kubona abantu basempendle kodwa ngibona bese ngivele ngibenza nje.
1: Woza, Samba, woza, woza, woza.

0: Wa ngafe angike ngohamba nginje.
1: Oh, hambu nje.
0: Yes.
1: Hayi, impela nami ngiyakubona impela.
0: Kade kubuza umfana wami uNtokozo. Kade ebusini manje na ubaba uKhambule lo ongumkhiphe ngo-10 igama lakhe uTable lo amanzi kanti hayi mfana musukudlala umuntu omntana angawumpompi
1: cha
0: ngamchaze yena kanti naye ama initials
1: yes
0: ngiyayithi ngini
1: TAB
0: yeah
1: okay
0: the one and only
1: oh
0: TAB
1: yeah
0: I agree
1: TAB yabo
0: mfowethu

ukuthi sike faka phela nathi ingoma yethu sike siyizwele ukuthi so nayo ingoma abantu abayicelayo into njengoba behleli

Yasibe isikhumbisa kuphela ke imizuzu sasisele before libombane hora lesithupha ke sithatha siyibeka la uhlelo letla namhlanje ke siyathokoza kakhulu ngokuthi usiphe indlebe wona neinqume ekahle ngihlale ngisho ukuthi ngazi ngathi neinqume ezinhle ngokuthatha sonke isikhatsako ebiseleleke umgungu lo FM 107.

6. Siyathokoza kakhulu. Nje ngisho ngasikade ngiqala uhlelo ngathi ke if there is anything a constant into ngathi sonke isikhathi sahlale yenzeka, hlale kunoshintsho. So nalolu ushintsho olusha sha kakhulu. Ngiyathemba ukuthi sizokwamukelana ke sesihlala njalo kusela ngesonto kuqala ngo 3 kuze kube lesi sikhathi samanje. Ke ngiyathokoza kakhulu. Naba nehambele zethu sathi sinabo nabasibhalelile bonke ngokuhlukahlana kwabo ke ngilichazile uhlelo lethu ke lasasuba khona nezingosi ezingafani lokungaphambelini ke but uNkulunkulu angicela nilondoloze ezinsizweni nasendo. So ngizonishiya nje kanje njengama nje ikhona lensizwa ke ezandleni ezikahle capable hands zikamadala ke so ngizohlala naye ke kusukela manje ke but mina ngiyabonga kakhulu ngeke ngasho ke ngathi ke uyigcina number ya WhatsApp wethu ke uthi 0623151986 so ibhale nje nominini la ufuna khona ukusemisa khona kungaba mhlambe kulolu hlelo mhlambe kungaba ezinye nezinhlelo ezahlukahlukene kanti lami igama ke ngundu Miso wakwazo nyazi kushasha but you and I sizojwayelana sizohlala nje kube mnandi ngendlela ungakazi uyibone ngale ndlela senze ngakhona ke uNkulunkulu angicina nilondoloze njenge sonke isikhathi mabe ngiphuma ngile ngisho kanje ngithi ezinsizweni nakhona ke ezintombini ncwa sengiphumile sengihambile ube nobusuku oluhle ube nempela sonto nivikelihle kakhulu lengoma ngidlalela wena ngupha yona noma kuthiwa ngizimanga kanani.

sibaleka kwakho kunomfazi ubalulekile ungumuntu ofm ongawena ngokufanele siyabonga.

bafana ke no Idris Elba. Bayazi ke le yansizwe yaziwa lapha kumabona kude. Kuma movie. Yazalwa ke ngomhla ka 6 ke ku September ngonyaka 1972 lapha ya eLondon. Kodwa siyazi ke ukuthi ke u-address akuba Elba. Siyazi ke abazali bakhe ke omunye wase Sierra Leone nomunye ke wase Ghana. Bobabili ke basebenza lensizwa ngingayibona enze rap enzima kabi. Ngathi lo baba lo phela ngimbiza ngobaba obuna 54. Ngithi mina ngumadala omncane. Omunye ke ozalwa kanye ke ngalo lolu suku ke September 6 wazalwa ngo 1967 umculi ke siyamazwa ukuthi uyisoli uMercy Gray. Lalela udlalwa uzalwa namasters. Ngithembe ke ukuthi usula khona sakuphethe kamnandi and nasekhaya laba bakuthandayo bakuphethe kamnandi. Yabona ke ithuba lokuthi sikuphele izingoma ezicela wena. Soqala ngale gcinwe ngayo. Yabo le gcinwe ngayo ucela soqala ngayo. Just the two of us. Imina nawe kuphela. Lalela ake khosiphazamisayo ngisho ungabuza bani. It's just umadala nawe.

Yabona ke mangi nawe ngisizwa kuphela inkinga. Just the two of us mina na kuphela. Ake khosiphazamisana.

Ya, sithatha ithuba lokubingelela. Salungisa lo. Mazi ukuthi ungenwa yini, kodwa kusithi kukhona okumngenayo. Baleli bomsakazi uMgungundlovu, nganza kwethu, angithatha ithuba lokubingelela. Kinina nonke uBJ lo mtakanondaba osethi kinina ngalesi sikhathi. Sanibonani, sanibonani. Sesikhona. Siyabingelela. Yabona ke masibingelela kade kukhona de khona ke sizama ukulungisa ke into zethu ngenhlanhla yami. Namhlanje nginayo umuntu. Nginayo umuntu. Itechni angimazi noma kuyekuthiweni ke maye hamba yedwa ke kodwa ke laba futhi laba baka technical khona ke waka technical. Noma ke angazi noma usegcwele ngob technical noma ke usayebo. Angibingelele ngane zakwethu nonke lapho nikhona. Ngiqala kwami ukubingelela, ngibingelela ke umphathi stage unguThando Mtaka Sibiya. Ngibingelele ke abantwana bonke bababa uSotobe uNdlunkulu kababa uSotobe. Ngiyabingelela kakhulu. Thomunye mayabingelela athi salute. Ya, ngabona ngakhumbula uMr. Romantic angazi njani khona yayisho kodwa. Ngabona ngakhumbula yena, ngakhumbula yena nje kakhulu. Futhi la ukhona ngiyakhola ukuthi alright. Yabona ke into yethu ithi sekuyini namhlanje isonto imizuzu iyishumi eshayele u-9 ebusuku. Sibambe ngazo zozimbili izandla. Sibonga lapha yakho umfundisi omncinci kupastor Noluntu. Siyabonga kakhulu nomfundisi lapha baba uGasa. Yabona ke ngiyakhumbula ke nami ukuthi ngake ngafunde ekoleni ethile la ngangikhona, sasifunda naye naseclassini futhi noma mhlawumbe sasingahlukana ke ngami ngama sections ubhuti kwakuthiwa uRafael. uRafael kwakwakaGasa sibonga. Yabona ke sasuka naye iqaluza laba bathi wena zange ufunde iqaluza angazi kubazothini. Sasuka naye iqaluza sasesiya eGeorge. Sahlala ke eGeorge iminyaka esayihlala sasesiyadlula ke sesiya la sasiya khona. Saya khona ke masifika la sasiya khona sesibuya. Ngiyamkhumbula nje uba ngingaphosisi kuthi angithi wafundisa emehlo kaZulu. Yani emehlo kaZulu? Ya, bazokwazi abafunde emehlo kaZulu. Ngamthola eseyuprincipal le phezulu siqongweni mangaphosisi la khona uthisha ubuthelisi. Ya, kulungileke. Ngiyabingelela kakhulu nganeza kwethu kunina nonke nje. Iy'nceku zenkosi zonke nomama. Kuyangehlalo ukuthi khona bawo bishopi abanye bangawo arch. Abanye ukuthi angazi inkulu uBishop noArch kodwa kukhona Archbishop Bishop kodwa ke la ngiqonde khona kakhulu ngiqondela ekuthenini labantu engibabingelelayo abantu abangabaholi emabandleni abawaphetheyo abanye bakuthiwa ke ama moderator abanye kuthiwa abefundisi nje abanye kuthiwa Oscar. Yabona ke ngiyabingelela abaholi laba abaphethe bese kuba nabefundisa bangaphansi. Kuyanokuthi ke mhlambe wena ebandleni lakho ubiza kanjani kodwa ngivumele ngithi mina yeah. Kade ndilela mhlambe sengisho ngayo. Ngiyabingelela kakhulu. Ake sibone ukuthi sekulungile lokhu.

ukuthi bayangena. Kona njengamanje na ngicela nje ke sithathe amaBhayibheli ethu. Ke sivule le ncwadi sikhulume ngayo. Ya. Ke sivula ake sithi uvungazela kancane.

ake sikhumbuzisane kancane. Ngake ngathi ngeyilanga ngikhuluma ngalencwadi noma ngikhuluma ngoDavide uqobo lwakhe. Ngithi nami ngake ngayifunda nje lencwadi. Lencwadi nakwa Sunday school othisha babe sifundisa. Futhi babe ze bayenze isilandelo. Makuthiwa kufunakala ivesi lekhanda. Lencwadi yayingenye yamavesi ekhanda. Sasisho nje kukalula singaqondi esasikusho, singakwazi esasikusho. Kodwa ngiyambonga uNkulunkulu ngelinye ilanga owayembula lencwadi enhlizweni yami. Wambula ngale ndlela yokuthi ngazi inkinga uDavide ayebhekene nayo. Ukuthi ma ebhala lamahubo, ebhala lelizwi, kwakungani, kwakusho ukuthini. Njengoba sizwa kuverse number 6. La efunga khona athimpela mina sengiyakuhlala endlini kaJehova izinsuku zonke zokuphila kwami, mina ngiyakuhlala endlini kaJehova. Mhlawumbe ngelinye ilanga uma uthanda ukungibuza ngiyokunikeza isikhathi sokuba ungibuze. Kodwa ngiyafisa kafushane uyilalele le ndaba ethi yini indaba uDavide akhulume kanje. Mlaleli, kwakungemnandi ngani yakwethu, kwakungemnandi empilweni kaDavide, kwakungemnandi. Yabona, ngokujwayelekile umalusi uyena oyabone ukuthi amadlelo aluhlaza ngakuphi, abese ethatha imfuyo eyisa lapho ebona yena ukuthi kufanele khona. Nangesikhathi samanzi uyena futhi oyabona ukuthi isiphi isikhathi, imaphi amanzi angaziqhuba azise ngakhona ukuba ziyophuza khona. Umalusi, ungizwe kahle, uye owayezibonela lapho izimvu okwakufanele zidle khona. Kodwa la ngani yakwethu, ngicabanga ukuthi usuzoyizwa ke indaba yami. Kodwa la sibona kungasiye uDavide okhomba la kufanele imfuyo iyodla khona. Sibona uyise uqobo lwakhe kunguye othi aziyodla laphaya, aziyophuza laphaya. Lalela ngikutshela,

ungahambi wedwa. Laleli ngizothi ungahambi wedwa. Hamba naye. Hamba naye. But hayi maku ukuthi inkosi awuhambi nathi sesingamane sifele khona la. Uma nje kukuthi asambi nawe sesingamane sifele la. Ungahambi. Uhamba wedwa. Yeah, yangihleka kusisidondlandla. But how baba nondaba. Sikulalele sihlezi nawe. Umfowethu umbongeni. Hey put. Bapho bathana nathi niyaphila ekhaya. Uyavuma. Uthi nondaba. Baba umdiba. Uqale lapha ekhaya welele ngaphesheya. Udlule kwababa umkomo. Baba umalamlela. Ubon. UPJ mtaka chamane. Yeah. Tulane mtaka pakati. Yeah, Nkosi kulungile uRoger mtaka mkhize. Ah, babu Sihlalo kulungile. Komiti lonke lakho. Association wakho wonke. All right, kulungile. Niphile nje bafowethu lapho eGrange. Siyabonga. Yeah. Siyabonga kakhulu. Uthomunye hawo. Yeah, bonke nje. Abafuthi abadrive osiyaya. Nabafuthi abadrive oQuantum. Zikhona nentokazi lapha ya. Kule yamboni. Yeah, siyabonga baphathe kahle. Obasibethu. Wena ungena kanjani lapho? Manje wena ungena kanjani? Ay. Tukise ngishilo. All right. Yeah, imboni yabangcwabe bafowethu. Yeah, si bahloniphe. Nabethu asebethule. Sibahloniphe. Ebhedlela. Bahle ngazi bonke. Siyanthanda somgungundlovu zonke nje ibhedlela abaphathi bonke abafowethu bakwa SAPS. Yeah, siyanihlonipha bafowethu. Yeah, mama Dlala. Be good. Baba Mfundisi Ntungwa, the hyper grace. Phile nje mama ukubheka niphile abazana bonke babulisa balikhulu. Ya yeah, ngimtshenile ngathi your turn is coming. All right, siyabonga kakhulu. Angithandi, ngiyafisa ukukusho lokhu, ngikuphinde ngiyaphinda lokhu okuthi angabi bikho umfundisi oyothi haw uzondo yakhetha faka abathandayo emsakazweni. Hey, faka wonke umuntu. Ngifaka wonke umuntu. Wonke umfundisi. Uma kukuthi umfundisi wakhe akawulaleli umgungundlovu, kushuthi akayizwa lento engisho njengamanje. Uma ewuza umgungundlovu, uzongibuza athi nondaba kanjani. Nami ngiyathanda. Bese ngithi mina ngaye ngayikhuluma le. Ngathi njalo ngoJanuwari, esontweni lokuqala, first Sunday kuJanuwari, kade siphetha unyaka, first Sunday, sivulelwa ubaba umfundisi webandla le Africa. Baba umengameli, yena osivulelayo. Bese kuthi ngalo lolo suku,

le technology yakhona onzoni zenkalankala hey slender hey kunjani fat sam hey laba banamagama athe omakankulu cause ospitipiti hey ay amagama lapha qanjiwe uthi umlaleli balaphe dokotela omkhulu yabonga ngani yakwethu yabonga sengathithi ngaba njalo baphila abantwana benkosi siyabonga khona usiswa semabuvini oyathi baba umfundisi yathi ngihlezi nawe abesethi awu ngiyathanda ukududuza ba bonke bathe bashiywa izihlobo zabo usithembile umnta wasemabovini uyabe sesho kathi mina ngihlala le hawusthe uhlalaphi asho ke nje igama lala ehlala khona ngithi mina oh uhlalaphi ngazazi ukuthi uhlala esimozo mina anduhlala la yabona lezi zingase hand yabona uhlala lapho ake senze nje nayi ingoma ayithandayo ayi aduduze ngayo labo bethu oh yes ankos uphuhluba umntaka hadebe uyaphila bhuti oh yes niphile nje nangimama mantanjana ukhonze kubhuti wami.

Yes. Noma ke sengiphathwa isandla somalusi inkosi yami. Balele bomsakazo umgungudlovu kaneza kwethu angithathe nje ngithathe bese ngiqoqa ngibeke ngapha ngithi Colin la ukhona buthi sondela mfethu sondela ixesha ngakum lemukile ngakuwe liyakusondeza ewe buti ewe all right lumile yabona ke njengamanje.

0: Of course, yes, 107.6 FM. Upi chai mtaka nondaba. Ayo, sulangena. Uti, hey, nondaba, kudu, bye. Gitibena, bye. Bye, utwada kudu, gitibena, bye. Utwada bye, gitibena, kudu. Sa, singa hama. Nkala njegule, skatis nini, sele. Umlaleli njozo, uti, kudu. Missing it, bye. Kudu! Bye. Malalu msazo mkungundu mfunganeza kuti, yes, begu mnandi, kakulu, sitlis. Wadange njega manje, ngomeze nzo ilala, inge yukkina. Yone ase nkweba ngayo uputi ukolene, guba eze, azo hlala kuso lesi stuli. Uza stola noko, sishisa, sfutumele. Kati kles upiche, ya, kles mina lo. Ose pum. Gibonga kakulu. Kulungula benan. Kulungula nkine. Bonke abafuni msebenzi. Abaptaga taga. Zinkinga zonke zikona. Kwa nga oso mandla. Anga senzela. Umusa. Gagula mikala. Gili. Osemoeni.
1: Boni.
0: Hai, uya kupi kala.
1: Yebo.
0: Yebo.
1: Mwanda jointa wakapati.
0: Jointa puti.
1: Boni.
0: Mengfuna lele uzuji.
1: Yebo. Karamba hake kakashi, mwanda sengi kambiru wakapumi. Hai.
0: Yes, ma'am.